0: Want a mortgage that actually makes sense? I'm Cathy Arellano with Mortgage by Cathy. Whether you're buying, renewing, refinancing, or rolling high interest debt into one lower payment, I'll shop the options and explain everything clearly. No stress, no confusion. Let's get your numbers working for you. Call or text 403-991-8640 or email mortgagebycathy@gmail.com. Mortgage by Cathy. Smart mortgage move starts here.
1: Looking for a roofing expert you can trust? Call Anthony Yang at Pinas Brothers Eavesdrow Specialist. Get your roof replacement starting at just $7,000 and enjoy a fantastic 50% off your full gutter replacement. Don't wait. Protect your home with quality service. For roofing and gutter solutions that last, contact Anthony Yang at 403-605-7468. That's 403-605-7468. Pinas Brothers, your trusted partner for all your roofing needs.
2: All right, magandang umaga mga kababayan. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay 26 minutes after 11 a.m. At bago tayo mag-umpisa, kailangan po nating basahin ang ating kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 4 hanggang 5. Huwag mong guluhin ang isip mo sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, pagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. So yan po ang ating salita. Hango sa Biblia, Kawikaan 23:4-5. At maraming po salamat at magandang umaga sa inyong lahat, sa lahat po ng aming tagapakinig, sa lahat po ng aming taga-suporta at sa lahat ng aming mga tagapagtangkilik. Nakita nyo naman ang ating batch ng ating mga sponsors. Maraming pong salamat sa inyo at dahil sa inyo, tayo po ay 20th. Nakita nyo naman to, no? 20th anniversary. Yan po ay pagpapala ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay makarating sa 20th anniversaryo. At kami po ay

0: friendly reminder lang. Pero friendly reminder po na ngayon ay Sunday na kailangan po nating magsimba. Atin pong ipagbunyi at ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos sa atin sa araw-araw at tayo po ay manalangin, humingi ng patawad at higit sa lahat, tayo po ay pwede po tayong mag-request sa ating Panginoon Diyos. Pwede po tayong manalangin at humingi po tayo ng ating mga pangangailangan. At siya po ay sasagot, mga kapatid, sasagot at kayo po ay bibigyan ng pag-asa kung kayo ay mananalig sa Kanya. Buong pusong pananalig po yan. So again, mga kaibigan, ngayon po ay Sunday. Magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa mga pagpapala. Well, ito po, no, yung ating tinatawag na Philippine Calgary Summer Festival. Magpapasalamat lang tayo sa ating mga kababayan, no? Sa ating mga kababayan na tumangkilik. So, tignan lang natin. Pakinggan natin ang ating mga kababayan. Ayan, ang Philippine Calgary Summer Festival 2026. The merriest event of all time. Country Hills Toyota, one of our presenters. At South Point Toyota, presenters po rin natin yan, si Alex Taylaran. Gold sponsors, ang Solid Industry, ang Alberta Business and Health Institute, ang Rolimi Bakery and Restaurant, ang ating Pacific Hut Restaurant, ang mga gold sponsors po yan, ha. At saka siyempre, ang City of Calgary, in partnership with City of Calgary. Ang silver sponsor natin, Sunshine Jewelries, at ang Seafood City, Calgary. Ang Forjans Logistics, Moraine Lake and Lake Louie, Smiles Mobile Remittance, and ang Secure Your Mortgage, Mortgage by Cathy. Ang si CarQuest by Ann Reyes. Maraming salamat. At ang AV Ventures, thank you. Thank you very much po. At ang ating Incredible Travels by Alexis. Thank you very much. Mamshi Kikay. Ito, ewan ko kung ilan taon na ni Mamshi Kikay. Ang Tarot by C. Kung gusto nyong ito, ang Love Life daw po ang nababasa niya. Buffet Yangtze. Katuwaan lang to, ha, yung Tarot by C, ha. Sun Life, Let's Bright, Life Brighter Under the Sun. Ang Ice Skating Academy of Calgary. Ang Raptors, Auto Glass, ni Maynard Pastor. Ang Healing Touch ng ABHI, maraming maraming po salamat. At si Mr. Rick Pineda ng Eden Brook Memorial Garden. At ang Filipino-Canadian musician, siya po ang community advocate natin. At ang ating Filipino ka ba? Filipino ka ba? Pelikula po yan. Yan ang bumubuo ng ating Philippine Calgary Summer Festival. Ngayon lang po yan. So yung mga susunod na batch, ipakikita po natin, mga kapatid. So in the meantime, tignan muna natin ang ating weather. So ngayon ang ating weather ay napakaganda. Napakaganda ng weather natin. Ngayon muna natin. Tuning into Radio Pinoy 94.7 FM. The heartbeat of the Philippines in Calgary with your host Juan Manila. All right, right now we're sitting at 12 degrees Celsius and mostly sunny. High at 13, low at 5. And Monday po, wow, ngayon po today, we have 65% chance of rain. Yun pala naman eh. 65% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 13 degrees Celsius. At Monday, it will be...
1: Weather.
0: Monday, it will be 20 degrees Celsius. Ang pinakamababa po ay 7 degrees Celsius. Ang Tuesday natin, Wednesday, Thursday, may badyang pag-ulan. Muli. Sa Tuesday po ay 60% chance of rain natin or thunderstorm, 17 degrees Celsius po ito. At Wednesday natin, 90% chance of thunderstorm, 17 degrees Celsius po ang pinakamataas na temperatura. Ang Thursday natin...

0: Rolling, natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga special na pagkain Pilipino, mga kakanin, at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling, ang naglilingkod sa Filipino community.
1: Request, naghahanap ka ba ng sasakyan na swak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa iyo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse.
2: Alright, magbabalik tayo kay Ms. Ann Reyes pagkatapos nitong isang awitin ng Pilipino, isang Pilipinong awitin. Ito po ay entitled Halika Na. Halika Na ni Maxi Anderson. Pakinggan natin.

0: Yan. At siguradong maaasahan. Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa'yo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
1: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways.

Mamaya po ulit yan, mga play pa, mga 12:15 or 12:20, pe-play ulit natin. So sana may makahula, ha? $75. At sabihin nyo lang ng tama yung inyong napakinggan, ha? Tawag lang kayo, ha? Okay. So, mga kapatid, yung ating tinatawag na programa sa TV, maraming nagtatanong ano daw yung schedule. So, ang schedule po dyan ay every Monday to Friday. So, yung Monday, Tuesday, sa umaga po yan. Yung isa 8:30, yung isa 10:30. Omni TV po yan. Omni TV, channel 119, channel 120. Tapos, sa hapon naman, Wednesday and Thursday, alauna ng hapon or 1:30. Tapos yung Thursday, mga 3:30 to 4. So, 30 minutes lang po yan. 30 minutes lang po yan. At ang ating Friday, yan po ang ating prime time. Ibig sabihin ng prime time, yan po pinanlalabas yung kauna-unahang episode or yung bagong-bagong episode. Ngayon, yung Monday, Tuesday, Pinoy TV ngayon po yan. Friday niyan ay, I think, 7:30 o 8:30. Yung isa naman, ang Friday noon, Pinoy TV Alberta, sa hapon naman, yun po ay, ang oras noon ay, I think, 10:30. So, sa umaga din po yun. Ang Friday yan, ha? Pero Monday, Tuesday, sa umaga, Wednesday, Thursday, sa hapon. Friday prime time, yun po yung prime time natin, ay alas sa umaga po yun. So, check the listings na lang po. May mga listings dyan sa Omni TV. Tingnan nyo, Pinoy TV Alberta, sa atin po yun. Yun ang sa atin, Pinoy TV Alberta. Now, ito po yung ating mystery sound contest. Tawag lang po kayo, 7171947. At yung ating Friday prime time, every Friday po ito. Friday nga, di ba? Friday prime time. Yan po ay sa dito rin yan, sa Radio Pinoy 94.7 at alas 6 hanggang alas 7 ng gabi yan. So meron na po tayong kahapon, last Friday, Car Quest by Ann Reyes and si Cathy Arellano po ang nandun. Tapos nung unang Friday naman, nandun po ang, unang Friday pala sila. Yung pangalawang Friday will be Pinoy Mix YYC. Nandiyan naman si Attorney Rofel at saka si Maynard. Yung pangatlong Friday, abangan nyo po yan. Meron na rin po tayo dyan na pangatlong Friday. Now, yung susunod na naman, Magandang Gabi Calgary. Sila na po ang darating, ang Hot Nights. Ang topic naman ito, hindi Hustler, pero Lady Lee and Rhea. So, Magandang Gabi Calgary po yan. At saka yung natapos na nating Magandang Gabi Calgary, siyempre, nandyan si Lizelle Halokon, yung Port Jans Logistic, yung biyahe. Sana napanood nyo po yun. Sana napanood nyo yun. Well, anyway, ito po yung sinabi natin na na-interview during Kikay, noon at ngayon. So, paririnig ko lang po ulit sa inyo, ito po yung interview. Now, yung Kikay noon at ngayon, ipapalabas na rin po yan sa Pinoy TV sa Omni. No, intayin nyo po yan, nandiyan yan. Kung kayo ay kasali sa ating mga nag-model, at saka yung mga nagpinta ng mga naroroon, no? Kasi ito, mga artworks, exhibit to ng mga artworks din. Kaya, nandiyan po tayo. Well, anyway, ang ating karaoke competition live sa Philippine Calgary Summer Festival atid sa atin ng Country Hills Toyota.

0: Chal at ng South Point Toyota. So ito po ay gaganapin, hindi ko alam kung Sabado o Linggo, pero kailangan nyo magpalista po dito. Kailangan magpalista dito sa contest na ito. At August 8 and 9 yan ha, Philippine Calgary Summer Festival, huwag nyo kalimutan. At ito naman yung Philippine Independence Day. Ito po ay join us the Alberta government raises the Philippine flag at the MacDougall Center. So sa MacDougall po, dito yan sa Southwest. Sa Southwest po yan. I-ano nyo lang, i-google nyo lang. June 12, ito po yung ating ika-128 Independence Day. At nakita nyo naman, ito po ay hatid sa atin ng Philippine Consulate Office. And yung ating balita mamaya, dali ha, dyan lang kayo. Okay, yung balita po, again, yung telepono po namin, 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. Napakaganda ng sinabi natin kanina dito, yung galing sa Biblia, di ba? Ang sinabi po rito ay huwag mong guluhin ang isip mo sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon dahil pagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. At naisip nyo ba kung bakit paglipad ng agila sa kalawakan? Ang sabi ni Pastor Romy Dakila, na kung saan mamaya po meron po tayong gabay na salita rin ni Pastor Amor. Pero itong sabi po ni Pastor Romy Dakila, ang sabi po niya, ang tinanong natin ay bakit inihalin tulad sa paglipad ng agila sa kalawakan ang pagkawala ng kayamanan. Ganun daw kabilis eh. Tinanong ko ba, gaano kabilis ba ang agila? Now, ang sabi niya, ito daw po ang kumbaga sa ano, sa Leon, 'di ba? Dito sa gubat, ang hari ng gubat Leon eh. Ang hari pala ng kalawakan ng ano ng ere, 'di ba? Agila, yan pala ang isa sa pinakamabilis lumipad o pinakamabilis lumipad. Kaya pala agila inahilan tulad 'yon. Yung pagkawala ng kayamanan. So, hindi naman natin iniisip na mawalan tayo ng mga pinaghirapan. Pero ang sinasabi nga, huwag tayong mag-isip ng pagpapayaman. Siyempre, sabi nga nila, pagka gising mo lang, meron kang sinusuot, meron kang kinakain sa inyong pagkainan, meron kang trabaho, yun po ay malaking blessings na. So, lalong-lalo na kung tayo ay magkakaroon pa ng mga extra, di po ba? So, mas maganda po yun. Pero yun ay pinagtatrabahuhan at pinagsusumikapan. Okay, so, eto na yung ating interview. Ano, oras na ba? Naku, alas 12 na pala. Alas 12 na pala. Pero, tignan natin kung makakabol pa rin tayo. Pakinggan natin. Maraming salamat sa Philippine Consulate Office.
1: To Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada. At andito po tayo ngayon sa Philippine Consulate General here in Calgary at sa kanilang amazing event na pinamagatang Kikay noon at ngayon, pop-up exhibit and fashion show. At katabi ko po ang ating kaibigan, walang iba kundi ang ating Deputy Consul Dimagi ba? Magandang araw sa inyo, sir.
2: Hi, magandang gabi sa inyo, Tita Olet. And I'm always glad to be here at Radyo Pinoy at Pinoy TV.
1: Yes, at maraming salamat po. At nandito po kami ngayon at nasaksihan namin ang napakagandang art exhibit. Yung mga paintings na nandito at ang kanilang fashion show na napakaganda. Parang Filipiniana. Yes, opo.
2: Totoo yan. Ito po ay collaboration ng Consulate with Pintaceros Artist Collective dito sa Calgary po. At ang mga Filipino-Canadian artists natin dito as well as some from Europe na mga Filipino-Europeans who exhibited not only their artworks but also yung mga kaganda-ganda nila mga terno na kinonceptualized

0: nila na kabago-bago at kagadagadang mga disenyo na makikay nga talaga. Oh, ayun. Oh.
1: Sino po ang nag-imbento o nagsabi na pamagatang kikay?